0: noyo chiraba yo kumuisa bubinze temunenya.
1: Oyo shoni puleti kumuisa bubinze temunenya.
0: Ngoyo salongo tubi kumuisa bubinze temunenya.
1: Kumuisa bubinze temunenya.
0: Degira, degira, degira.
1: Oyo shatamani kumuwaza no kumuwaza.
0: Mwana kwe alona ukurwaza anwe. Mkugambira chilaboyo na yegu muisabu vino. Chovola mauli na magala mwena mauli liza makeke CRFM. Nze kugambe chilabo mkwano gwenina na mwabanja gara mauli liza radio. Singulala mkwano mulala nyo. Akamata. Josephine Kabuga kazi

Johoima Road. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta ilo buhereza obo kutende kilabana na abobo na abantu wakuru. Aba taasomere na inyo abasomere ho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara nebaru haba itunga. Bata andika nukuyole sente. Obo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kando buhereza bunubuona. Bulibu wabusa. Gamba nkebio isoke nukwenyiriza. Ebio kukanika motoka. Nukugidabilizo. Driving biyete ebio kufuga. Nibako onyera na ababa kuenda kuongera classes omu driving permits.

Njojohoi Marodi. Bakwata nizahamu na Makerere University. Batuleta ilobu hereza obu kutende kirabana na abobo na abantu wakuru. Abata asomere. Na inyo abasomere ho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara nebaru haba itunga. Bata andika no kuyole sente. Bobo nivekozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kando obu hereza bunubu.

0: Ke njanti wakitegereza kurungi iyi umuntu urakwiha mukajabaga ngo umuntu uwe kwata mukono ari mu buzibu arya kwiha mukajabaga imbere kushobireho eh araba tarachimanya ngo kikabaho bitu kikabaho sebo nibo buryo muguda bifikira imbane basa kuhinduka waulira Tony Robbs Kali Eche zina chirunji Then Lua kantakuna Awukuna itujereza Mu message zaba Zaba likusindika Ngu Ebintu tibi kuenda kupapa Ebintu tibi kuenda kupapa Nge chintu nichenda Ochipraninge Kunka Ohuna me utagamba uplaninge ohuname wabere kusindika message from side za rutete wabere kusindika message from ya ruga side za rutete ngo ebintu ngabazina bakusinga ni mukora chingu ni tu papa mama nyabo ngo otuse ngo aba otuse chizina oyine mitwaro 10 ngi 10 nge mitwaro 10 Uzite mchizina uwemu Ngu obugwenezo kukurubasa Obugu ya jihai Tinila kugambi Akwa jihai Tinila kugambi zina rije Na weti ya alitao Abarangi de Katu kwa to guanji Hello Yes Sebu
1: Mwale problem
0: Wanji?
1: Kuzina ni vasina.
0: Hey.
1: Bwita kwa ina vasaponsa no mo.
0: Vasaponsa tavo.
1: Kwa ina.
0: Nigo na mazima bambi.
1: Ogia kweta mwati kwa kuzina mwakadike. Ogio rore yomuko mkwara vata mwakadike.
0: We, kikumanyisa wakuno tibabi hagira?
1: Ya
0: tibalimu baito oh we baito azifo bwire bo bwire wikire aboko bwire bono aba abatekanize kivurundura balimu
1: atubura hano tira kazi
0: utira
1: kazi na ka SK
0: akazina koha
1: ni agamba grete kuno bimpe kuno
0: okay maybe na obuzina na baiza wundi kumaliriza kutera obuzina bw'abana bomuka aba hano
1: Atura
0: akora. Eh, ebizina.
1: Webale boss,
0: wacha kasenene. Eh, ebizina tawuturu kushaba bambe, manyire. Ugire bwini kwebo baga. Wanji. Olo. Sorry.
2: Hello. Yaranga brand boda boda yo.
0: Ego.
2: Webale kutwere.
0: Hali hata.
2: Arongi. Manye kindi na kikali manzee uzina za unyuruwani. Nikione kio kurura kale nukutavura. Tavure na anka manyao no tavura raga. Manyali murege. Kale nina kio nikisa kubwa. Nikiruwa na kikali manzee nizikia unyuru.
0: Raga na rege?
2: Kale nurazi nizirundi kurasi endi. Endi na iyo. Raga manya rege manya ngiru zihura manya nuhura. Manya kadongo kamu ngeru kabihura. Ngeru kabimanyi.
0: Ego.
2: Iki wazini wa kambara vya tusingira.
0: Iwe
2: wazini ya tinka Tony Robbs yogo. Tony Robbs ito kurasi mui ya zini. Betu kale nubu ukura vandi ukura na atavura.
0: Ona zini le kurasi emu?
2: Kurasi emu na yugiruwe niyo. Kizuna kito kiuli.
0: Kinyumiri?
2: Kinyagdalinka mazima kinyumiri.
0: Hey.
2: Betu kambara uvu ukura watu. Atenga kurebito mtujubu ura na zina ragai yae. Uwazi zaba fwani. Uwita tahura mpaka ya tusa kutangete zini. Na akimalia na ragabu uraveri zaba.
0: Wewe, tibi ya angu hili.
2: Uraveri kadongo kamu na ura na niyo kadongo kamu kana angawo na hasani ndu. Uhubu mgenzi kafuera tuwa mura.
0: Mgenzi kafuera, makuru gengi ini?
2: Haa, kari nune vinyange ini. Laikyo nyonki wadzini awazini wa unyoro hana.
0: Okay, wabari muno?
2: Utakuwa tagano unyuwani.
0: Okay, wabari muno bambi.
2: Yaruanga bambi mboda bode yurano.
0: Okay. I ama baza makuru gara kwatari kafero nyina makuru gara kwatari kaferizo bajya kazoba ni minji kafero bakamuzikura. Ayayayayay. Bakamuzikura abana abarenda abari kwija munabeye babarashatu na munana. Ndigareta mubwijire. Hariho nabandi bari kuruga aruno nabari kuruga munsi zaheru de nariho